shekwa birigila da walawa ba amhala wa wa baka magalaba ganyana iyaka.

0: Adama kojugu wele ta bɛɛ man kan kulajɛ kɔnɔ
1: namu
0: kankone fɔ sagafa kɛ wele numu saga
1: namu
0: a filala k'i a dusu ba nɔ wele kan bolo
1: namu
0: ayi mana ɲa mɔgɔ